balokui. Papa kota ti mwa mokuwa kilo, ti toka na bongi, azar 3 million, a ti pochi veste ti kwano. Aga sinani na bongi. Mwa inga pe, mwa mokuwa ni mwa sibi nane na mokuwa na lua. Asara 3 jours na pekoni, papa kota ti mwa ele mwa na telefon na tene. Mwa baya ti pochi veste ti baba ti mwa so, lokui so, biza 3 million na yan. Mwa kesato na mwa goti asakwa li, te mwa mungi njani, bala mwa kesato.

0: singa na wa yamba kenda ngala kai wa toto njubeni na nga singa alo alo
1: alo
0: ibarala o toto
1: ibarala isila
0: la sanko ala beni june tini
1: mdilo ipini kamonga irbila anijina na ikundula
0: angafe bira ala sala teke ala na asosasyon zo zingo kamo yasu
1: ila
0: ibatika ala ngoka zingo yuapi
1: Il y a un peu de temps.

0: kwa kiri kingo na piko na tigi nyela silimbi tikiri tene nani yeso kwe limbi sani ndali timango tene chazo kwe mimbrimbri chingurubia nalaso singa akina ndu kwa sokina gutile tape pecha ndu kwa tiwara ngongenza na kodoni bango kode tite na sawa siya muma boko na ligiti anginza ayiso ina tene investismo na tando kwa sanduku ngenza okonoko aki ayiso si kibani tite ni sawa si alingu chumuma boko na tisawa si na bagi genzoni
1: extrêmement ravi de pouvoir accueillir cet événement.
2: Akapadi timingotere soa kiunzi na lapo soso na chilangu se swangba ala kipika ndi patara mingi tiza na sisi binangangwa kodi soa lingbiti ya konumi chikoto tibi Afrika na nduzu ngana chakodo susi akinati so regioni.
3: Mbeni sangunia kiuse timingotere cha watu kwa lizu si ya zianga nibiri na watachibongi.
4: Nangu ini fadea wabada lizu lingbiti na soro mangi za chingu soa kiga yoko adingurubia zana miza tela pepe mbiti pia lusu wabate mtimu mangi zani andaka njaunda titina la zala na langu balaku nunu kutinze tivu kaswa on ima bibeti simplement tu sarandi su avec mukunziti wa batali zusuru kasamarango botonga su avec bolivis masamba isa rokoto bibetilo.
5: Monsieur le premier ministre chef du gouvernement, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale
6: pakara kujubile bia mukunziti ngorbia ose tingo terecha watu kwa lizusu avec titene ibuliti na ndoti mamanginza tingo su si akega machitene ibuliti na ndoti mamanginza ni akenzoni azapia ndoti mamanginza ni na ndoti minza ti awatu kwa lezo na lango balako na okutinje tivuka twantu sinja hunda ni lako lakwe mawana ke tiso mbena ye na ngusa ki use balusa na use ti sina ngusu ekeda akizagi apia loti mama nginzani bilakwe na piko yesu akimpa sa pepe na watu kwa lezo titene aguli tala mbrimbri na ndoti pia loti mama nginzani iunda na ngobia titelo sa akwe titene azia pia loti mama nginzani yo tonga so na ndoti minza ti awatu kwa lezo zangu yo pepe pia loti mama nginza so afabiani so elono tu donja atatu si kodoni alondo ti linda ginati 7e republique
5: à l'entame de la 7e republique.
7: Itatimo aduti place ako même tonga na mini kwala ke na popotala aketala titena sa tonga na ye ala du place ako ala lekeni
8: jexi bureau bo mo konziti dans un panneau dame chi Fatima lo fayen yeso ayeke manachi kodro
9: za passare na limotilo tonga na esara nzuri na itati e pepe so fatene e pe limotin za pa pepe inga itene mbela tin za pa unda na ititene e ye aitati yesu aiketene na yingon za pa o mananga usi ti ye itati mozo
8: chi rosin se zalanga tondango coordinateur chi bumbiso ina ki ajimate lo faso lango so a chitene awa be africa nite a sechinga na techi mbachala pepe
10: aike lango so a chisa awa be africa kwa titene zo tu aduti zoso adati sara eti ngangu na tertin bati lo ape quand je n'ai akemeni gbungoli e ngana ngoboti duti ti zo kwa ko sarango eti ngangu na terti itati mo pe ak d'abord na lekti gbungoli e na lekti sarango ti terti zo kwa ko nila akena ngiri ngangu e akena gunda ti siriri na yakodo kwe
8: na bango cho so ku akibando chi njundu chi na be Africa sarango sabango chilango so akena ngiri ngangu mi chi batango ki ngo chi siriri bieni na kodo sisi chi be Africa
4: ifana la so James Wanjambanga soa ki mukunzi ti Fondation Vega Jeune ndaltima ingo ti kodro lola lo kigeneti ti laso
3: nga ten ti dingo mbanga na ndo ten ti Alfred Yekatom Rombo nga na Patrice Edouanga iso na mbagi ti CPI na en Pays-Bas ki meni kapa abirisi abagi gi ten ti tene abatong na esan miti leke tene na la soa iti ngangwa sinala
4: akibirisi afa pekoti ya dingo mbanga so na lege ti minagbanda tere ti tene aswa ki nangata ti bongi ala limi ti tene ala manga pekoti iso katamla na mbagi ti CPI ya ini kwa tamla na gbeleti ala suwa kia kutas kodro ngana ala suwa pelea sinateleti ala Kristo Roi Jordan Badingmi
11: ala suwa kwa kukapa na achi dengo mganga susi agana dawati awa dengo mganga na jitene ala fabibeti ala nanduchi tongane sayangbi titene akiri tene na ala suwa seti ngangona tereti ala ala suwa gana iriti ala suwa seti ngangona tereti ala ala unda na awa dengo mganga titene adengbanga nanduchi ala susi abite nanduchi ala ngatitene amungia na ala suwa seti ngangona tereti ala suna mangola ungo chala asisa kibala kotonga so nambagi ti awa bingote na ndo chazu ala fachala so atene so kwa binanduchi azo use so aluti nganganga si ala unda jitene akiri tene na ala susa seti ngangona terechala ngana mbagi ala susi aiki mungi za jitene asara laye na terechala so seti ngangona terechala si ala luti

0: La mbumbu na ndoche tinga ngususi asina a victim ni nga na bage ala kutaji tena ala family ngiza susi alimbi tena afuta si alimbi tena sare na tereti a victim pepe si ala unda na wadengo mangani tena afangiza so na bage tingu rubia ala kwa la tente na tidengo mangani si soa mutene ekiwa bingo tena ndoche zo Guy Martial Damangere ala fatene tonga na akiri tena na ala sose tinga nguna tereti ala ekidengo mangasi ama ina hati kwa rotibi Afrika na bage iti awa ngo kuku ala fatala so huungo chala sose tinga nguna tereti ala so si afanike akina legi ni pepe ala soa kuku kochi Alfred Yekato Mugombo si afatala so ungo chi a victim tu si afanike akie so si akina lechi londo pepe si ala gboto lecha wadengo mangati tene ala bembendo nganganga nanduchi ungo chi a victim ni ngana mbage awa ungo kuku chi Patrice Edouard Ngaisuna si afatene dengo mangati la so alimbi fadite mbage gipepe tene chi so ala gwe na kuchu dengo mangani na dawa so si adi akiri tene nanduni pepe na tene chi dangobe kuta dafango mangati kupi na international si afatene Alfred Yekato Rombonga na Patrice Edouard Ngaisuna asaka iswa ina tene crime de guerre nga na crime contre l'humanité na kodo tibia Afrika chilo nuna ngusa kiyo shano nbala kono tati ngusa kiyo shano nbala kono show na dengo mangandu cha lango baluise na ushu tinze chile ngusa kiyo shano baluise na uku awa dengo manganafa tene Alfred Yekato Mugombo siya kanga nuna kanga chungu balako na uku gana bagi Patrice Edouard Ngaisuna siya wachilo kanga chungu balako na use
1: sasa ngucha wangu na ndo chichi mgo terasu wa baki gibi ritosu na kwa tachi bongi na popo chibi yungu ya sabate ncha wangu eriche done nganga na sindika cha wa tango nebo chigere na be Afrika
2: aki ala soa ki bate na ndo chitene chibungo kwa cha la soa kita nebo chigere na be Afrika siya unda chitene mokunzi chi federation soa bate nchi nebo chigere seleste yanji ngana iluj enza soa ki chilo wa fongo gere si ndimbo na abamara chitene ala zamba tachi kwa chala ki onesi teponika mwangati yungu ya chimbe internala
0: Mion biatinga tsa wanguru aga wa bungo koko timingo tereti iriti doneng na la sosia fangonzo tibe lo titene lo mabibe tsala na ya tipika ngo patarasu lo unda na la biani titene ala debe tsala si ala lingu titene ala sara yi kwena lege tisiriri
3: na ima bibe tsala ma tenso la tene na yi tena tala za ulu ulu ala kiri na yenga da ala za pati iti wara zuti komite exekutif federation na lege tipo si patara na ba tenso la tene tiba na lege wasi lingu ti trouver solution à problème sur le coup
0: de adu tsala sa fangonzo tibe tsala ala yeda na pikoti tenetilo me ala bata la so ala lingu ti bape koni zoni si proskamo ak okon na popotsala
4: lo tenayi ni ikanga beti ni mo teneso ko itene na niso ti teneni iri ala ti federation aga ni fana la bibeti e na legi wa si ala pe tena la repondo na ateneso ko iunda e ti bo singa na legi wa sur le petit bumbi ti tene ipika patra na ndoti ai so ko e ki passe e na yata tenetilo lo ko amena teneso tenayi iba ke gouvernement ko beta la nzin na ko di federation me ti ni rassurer là syndicat à qui n'a plus quoi faire syndicat ngba ndo garde tulo ti ku ti banya la gana devant
0: bien bien singa tsa wanguru a unda bien ni pikango patara ti tene asigi na ti paliso si lo fabiani so le que ti mi terrain de natala ngoso ke gana akota zo tindo kwa federation ti tene gana mini kiringo na tene so si ay kana le ti sigiri
1: ti unzi na sangosu a ke amena ti mo terrain ta ndo ti lango ta ti ligue des nations si le kanite ti lasso
2: a kan ni musa pikana na bage ti europa si fanala ti la cuisson na ngonga mbrambra na pezini mbunga balushuna nuluku akipolo isiaki ya mananga dati lurumani na huko ngungani Belgique lena lena Turki nga mini kuta kipimango ndimu niso akabagi gina laki iswa kina popoti France nga na Italy ifana la su Ukraine akakuchilo tipika ndimu na dawati Irland ti mbungo akigisi akuta samutia unzi isi ngila sofada la mani
1: nala suwa madafonde kiwuka mbunga mbasa mara pezini balako na uta ile keterechi magineti
5: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
0: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
5: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
0: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sangu.
5: Stop atene, mbeni pia lusi da fono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
6: Radio Ndeke Luka. Yene chita fono non de keluka.
1: Lasu da fono de keluka yamba baka James wa Jabanga. Lasu ke bando ndo chime ni bumbi su abate tia maseka. Ngana maingo, Fondation Viga Jeune pour le Développement. Sina singa ti symphorien Ludovic Malikata. Lu pika patara nando teneti. A nzen zene. A yisu ko se afate na kaye tingangu wara. Wara sango tingangu na tera tizo. Ngana legi wa salingu tika nga legi nani. Pika wapatara na ya leka ni ndali chiko talango. So a keteneti sango tingangu sa sepe ani lasu.
7: James wanja banga bibarala.
8: Ebarala wogosinga.
7: Ibaso laso akisa matanga chilango chidunya mubano chie swa tene akinsango yechi nganguna zo. Afane mbanga chinsi alimi chitene asa marchi matanga so.
8: Tungana asara mara matanga tunga so aketi tene biaku biaku azana sisi wala akai biaku biaku tene ti sarango yechi ngangu na tereti azo na yati akodro. Donc akenzoni chitene vraiment asara matanga zo ti fanazo que sarango yeti ngangu na tereti azo ake mbili mbili pepe ake shoni mingi donc ake nzuri chitene asara matanga azo chitene zuko ya inga tene nando yesu wa inga tene sarango yeti ngangu na tereti azo
7: ikisa tena nando chi sarango yeti ngangu pepe na tereti azo me afane sarango yeti ngangu pepe so ake nyembri mbri
8: itatimi sarango yeti ngangu pepe na tereti azo ake chitene mwendoye itatimo mwema itatimo mwopika patara na itatimo mwena itatimo aduti plasako meme tunga na mili kwa leke na popo chala ake chala ti tena sa tunga na ye ala du place oko ala lekeni moba andu na na kodo ti so tunga na mini kwala kina ti mini kodo azunya ke bumbi azikodo ke bumbi na gbiti mini kota keke ti pika pataka ti tena awara ye kiri ko tena na pale so si asi na ke ti tena zo tunga so londo na tena ti mbana na tena ti pika na tena ti ngi sangu ti ngamu na tena ti batulo soni so akenzoni ape ni la si moba lango so a muti tena vraiment akembia ku bia ku tena ti sangu ti ngamu na tena ti azo
7: alingi afane aiching gangu chim bimbi la si akisaka na tia chazo nangu so kita laso
8: tungana aiching gangu so si nangu so mbi ina mwege sara tene si akisaka na tia chazo mingi akiso moba tungana mo tene mini tene so ake chishoni na tia chii itatimo so ake sara ngwe chingangu na tia chilo la tungana mo pika itatimo so ake sara ngwe chingangu na tia chilo la tungana mo gomo gule chulo nangangu so ake sara ngwe chingangu na tia chilo la tungana mo gu wali mo pika wali mo zunga wali so ake sara ngwe chingangu don ayata sara ngwe chingangu na tia chazo akibani wala tungana mbini mara alondo titene agwatiri wala azunga mbini mara wala ambumbuse mbini mara titene akiri na valeur tulo na sisi so osi akisango iti ngangu na sango iti ngaso ba abeti zoni apeti son tungana beti zwa son weso apeti ga na ngonjo eto na ngonjo aga apeti ga na kpale to na kpale agazo ali sango iti ngangu apeti bagigi na tereti itachiro
7: yani asa tene chai chingangu sosi akisa na zo naliki chisalango tene wanaliki chipikango zo na alikindeni me azwa mbrimbri na pucha zola si yechinga muni akisinala mingi
8: tungana masaka statistiki ni pendre mingi zo moba ake tatene a itatie chiwali a itatie chiwali na amelenge akazu so moba ngangu chala ke dape akazu so moba ala yeke na ngangu mingi ape me beaucoup plus i akoli ikisa iti ngangu mingi na tereti amelenge koma ke amelenge wae ala doa giti tene ala mayanga chala doa chisa giyesu ifani ike impose amele iso ake impossible tene amelenge na sara et tungana mingi na sara pe moba eke goti tele sa tole ifu isa ga itinga wate ito chumule ti pika lo etia o ita wali ni aketi unji gona pe ina hati kondo su yinga moba a wali ala ba pasi mingi tungana mbini wali akeda lo mayanga ubye tungana moba par exemple ali zogo tu kubuzo ake yeswa ke negosye ni ake yeswa ku hunda nu ndango ake yeswa ke prepare ni ha me moba mbini zwa gonyo samba tulu mbi lo ga oso ki kout ke kout ake ki fosse mo doa giti muna mbi me tole ita wali na gati trate no pa ngangwa keda pini saka kwa ni fatige so a geso moba a fait pika keda et ton la pika ga ton la itawali so a ke tibuko beti biso aussi pika ga weso a ke punir aussi ndapolo na ton la chape amne ngi kwa doti subi a sara mo iti ngamuni a zo mingi a wara a iti ngamu so a ka amne ngi na a wali so si vraiment ya la ke subi a iti ngamu mingi la parti ya akuli
7: a te na yenye a lim chi pousse menzo chi fra iti ngamu namba chulo
8: yeso a ke pousse menzo titene a sara iti ngamu na tereti itatilo a ke tungana nengo chilo ati tungana mosaka mbini yena lo si betulo ason tungana lo eke ndugu chite lo pardoni ape moba ako pusu lo chite lo sara tunaye lo kolo sara yeti nga muna tere chilo tungana mo iti sara yeti nga muna tere chilo api fumo ujina beti pardon mo jina beti ndoye mo jishu mo da beti ye ki azo ti ye itatimo to mo wara mara beto aso mo limu sara yeti nga muna tere chilo itatimo ape me tungana si beti mo ason tungana si peut-être que mingini amena kasu si iwa warani na nandu kwa tu kusala ti aita na tene non comme ni gona luna justice juste ça quoi tu l'appelles ni fani ni droit du compte justice ni hein oh non so agongo botu kwa ni la paix tonga na mopa mokona niveau du commissariat na niveau du gendarmerie si mo warai so paix mais tribunal akeda procureur de la république akeda mon monté nani même na niveau du tribunal so ton famille manga si manga na kana legi na peso a cour d'appel akeda a cour de cassation akeda amena instance akeda souci a petit tene a contre isonia donc mo ba akeli que souci il doit tene il sera na tene vraiment si il y a gana tu contre ti là
7: nangwiso ekida kusa chinsi a baba a wafango mbichi ando kwa chimungo sango a communauté ngana kota chikodo ali chisa chikanga legi na yichingangu ngachi sasi siri amai
8: itati mi moba so ake kusala so a makata so mo diala kezo par exemple a kota chikodo est-ce que mi nu kota chikodo a petit tenin le sara yichingangu bien le encourage yichingangu bi pense a pe est-ce que mi nu wogo singa a petit gana yanga ti jiji singa chilo a ponosi a mi a teneti yichingangu tsango yichingangu cho encourage a mi na tuta yichingangu a teti yamba tala bi pense a pe est-ce que mi nu wafango mbeti le petit gotongaso le fana itatulo le fana mbatulo teneti tenen asara iti bira asara iti ngangwa tetazo bi pensa pe au contraire makata zo ko ala londo ti fage akazu ti ubungo wangu ake a conseiller akazu so tonga na mopa le sinati mini communauté le droit ti mu wangu ti tene ye kwa gazuli na ya ti communauté ni donc makata zo so ayeke ti tene amu wangu nazo
7: mbela chance right na nyingi bangachi awa be Africa na ngoso si eke sa matanga ti kengo sangwe chingangusa
8: mwinga koto cha ona ye chingangu mingi et à travers violence batia ando kwa chukusa la buba à travers violence azo mingi akuna chômage azo akui aya buba mingi wango sulu petu muna ita centrafricain centrafricain akwa kwa vivre quand même violence aussi koto cha ona yani même le personnel même beni famille tu la ke touché beni se watu la ke touché koto tu la ke touché donc wango sulu petu muna ita a centrafricain awa be Africa aketi tene vraiment à la kanga legi à la ke biaku biaku Teneti sa ngu yeti ngangu na teneti azuti tene vraiment kodoti ya maimo inga Tunga na kodoso si yeti ngangu ake da yani mingi so Ake kanga legi na wamosoro tiga Ake kanga legi ti tene vraiment kodoni amai Epi mokumande gishoni sa ngu ti kodoni Ada yata ada singa mokuma gishoni Tunga na South Africa komosi ti teneti non violence Ti teneti siriri teneti kodoti ake ona ti njonini Ake sa ngu de fierté ti ya wabe Afrika mingi
7: James Wancha Banga mikina la singila
8: Bila mikina la singila wabu singa
1: Aswe kenando ti Bumbi so irenak vega jeune pour le développement James Wajabanga si le qui a fait un dati symphorien Ludovic Malekata nando teneti a nzenzene a ngobo ti sangwe ti ngangu nga wara legi ti ensani bi tene akanga legi na ni iba apika en patata na le tifat nando ti kota lango souci a se perni la sou ten ti ta ke sangwe ti ngangu ala ma da fond de keluka da fond ti sire na ti mengo inale gwe ke ketozo tonga ngali mbawe izi ke fasu tene e mandu kwa singa ati konomi.

0: na fonde ke luka singila nazo kwa ekite ndo kwa singa atenti kuno mingu nga nalimbi ya waite ili watera na sabu na larisa na ilu sabu na ivarala la su chite nala tene itene na ndo chinzo nchi nseke na piko chika patiti mingo tera su atene bongi ifanyo sedeiz
1: ibara la Ursula merveille mevala ibara azukwe tatene eke menite mingo terenda litia la suwe kisara kusa na ti sanduku nginza gana ala suwe kidebuze
2: ajunde ke luka
3: benzengonga ndali chikonomi
1: Se kapa ati bongi financial days, aziangani na bikwa oshosu na yati bibwa tati bongi. Kota temingo tere, tiala suwe ki saka kusala ndali tinginza. Asepe la nilege ako na kota lango, tiala suwe ki saka kusala na yati sanduku nginza. Ti yati zuwa ti semak. Ti inga, mbrimbri, gangusu si temingo tere, suwe ki ganani na ndoti kodo ti be Afrika na lege ti konomi. E temi tere na Marcel Step mbeti singa na yati, duhu kwa singa ti eti konomi so.
4: Tunga na kodo ti be Afrika, akina gbatia monsoro, bongi financial days, ayesi, Maingo agana pekoni Félix Londré Ndjoumé soki mokunzi ti apika ki fanite na ndoni.
5: Quelle économie voulons-nous construire en 2030?
4: Konomi ti nyela si lingi ti tene imani na nduzu na ngusa ki use na ndoni balota. Konomi wala amosoro ti gbeti sese so e kegi na leti mbeti ngasi azo kwe ki tene tene ni. Yeke na ye mingi na kodo ti be Afrika, yeke na ndo kwa dingo buze, alege, nga na ye mingi so lingi ti tene mu na nduzu ndali ti maingo ti kodo ti be Afrika. Ayeke tongwa so si ala so e ki mu mamboko nazo abumbi tere ti ala ndo oko na bango ti ayeke ti tene juska na ngusa ki use na ndöni balota e lingbi ti tene e sara kusala na amosoro ti be Afrika ti sara si kodro na lingbi ti tene amaye.
5: À l'horizon 2030, nous devrions plus parler du potentiel de la RCA.
4: Ala so ayeke ti ngbi tere aye si amû mboko mingi na yeke ti andokua adingo buze so abango tere ayeke na ngunda ti maingo ti konomi Félix Londré Ndjoumé.
5: Nos PME sont un peu abandonnées à elles-mêmes. Pourtant, elles sont au cœur de notre économie.
4: Laso mobamo tene ayeke ti andokua adingo buze ayeke ala bien awe andaka ayeke ayeke ti andokua buze so la si ayeke na ngunda ti mango ti konomi ti kodro ti be Afrika ayeke nzoni si e mû mamboko na andokua adingo buze so na mungo na ala mbeni mosoro so alingbi ti tene amû lege na ala ti ala tonda ti akusala ti ala nzoni bango ndo ti ayeke ti tene e sara kusala ni na gbe mingo pepe me e sara kusala ngangu ti tene e mä ekonomi ti kodro ti be Afrika na mango nguru gbia kota ti mingo tere so alingbi si azia gere ti maingo menu biaso abâ tënë ti koforo Ervin Duba.
6: Cela nous permet de véritablement regarder quelles sont les problématiques.
7: Aketo ngaso si lingbi ti ba nyela lingbi ti sara ti gi akpale so sa sara si tënë ti gingo nginza na ndokua ti nginza na kodro ti be Afrika nga kuâ kiri kengo na peko na ti gi nyela si lingbi ti kiri tënë na ni ye so kue lingbi ti sara ni ndali ti mango tere ti azo kue me mbrimbri ti nguru gbia na ala so singa ayeke na ndokua so ayeke na gbe ti leta pepe ti andokua ti warango nginza na kodro ni bango kodro ti tene sara si amû maboko na lege ti anginza aye so aye na tene investissement na ti andokua sanduku nginza oko na oko ayeke aye so si yeke bani ti tene sara si alingbi ti mû maboko na ti sara si ye na ba gigi nzoni.
6: Nous sommes extrêmement ravis de pouvoir accueillir cet événement.
4: Akapa ti tingo tere so ayeke hunzi na laposo so na ti lango use so angbâ ala yeke pika ande patara mingi ti za na sese mbi na ngangu akode so alingbi ti ye akonomi ti kodro ti be Afrika na nduzu nga na ti akodro so si ayeke na ya ti so région ni.
2: Radio Ndeke Luka, votre météo.
0: Neve so yeke na ya ti kapa ti se na nduzu na ndo na fonde ki luka na peko ti ndokua singa ti ekonomi so ala mä e yeke na mbage ti nola tënë ti so e bale ti nduzu ni na ndapo so kâ pupu ti lenë ayeke baluse na use la atonda ti tene azilia ti lo awe me dë ayeke na gbe ni si aga si ande apeko beko mbi tene na nola gara ti ndo wani ayeke mbaa na balota na use ngangu ni mingi ayeke wani na balota na gumbeya nga le ti nduzu ni mbege ayeke na la mbege ande mbi nda yeke da na wunzingo peko beko mbi tene ni nguzapa ayeke ti ande na mê ando oko oko na mbage ti nola aga si ande na lakui e ba mbi nda ni ayeke ana le ti nduzu ni si nguzapa ayeke ande na le nduzu ni gara ti deni ati na baluse na osho aga si na bebi ati na baluse na use dë ayeke na gbe ni si mbi nda ngbâ ande nga gi lakue na le ti nduzu ni ala so ayeke na mbage ti nola ayeke wara oko gara ti ndowa wara nga na deni lege oko na mbage ti lopo na mbage ti busa na mbage ti bikula e kiri gi na gbata abongi na ndembe so e ba ala azilia ti lo awe si pupu ti dë ayeke nagbeni si asara kwa balusi na use ngasa nipe kope kompite su lani ya kiswane ngangu si ngangu chundu wana kima na baluta na use ngangu ni mingi igwane na balushu na ushu ngakasi ane na lakwi na bata bongi mbinda kekira na lenduzu meyati mbinda na kizisi puputide akekira ane na balusi na uku bebi ane ndo akiteande kilachidina kichina balusi na uta ngake kite mningu njapali mene tipika na mena ndo wako na bisu na batati bongi chala suwa kindu na bata bongi tosula kwa kwa kifa inala kwa ikambi yako gerati nduwa alimbi ala manjunisi wakatera fadifadiso.

0: ngoupe tini ya kanga ngani si azama mboko lani na azama mboko na ndutsa mena so kifango zipe tsala si asara nduru na bitite na asara nduru na saki usia we na popo tsala amina kada so si azama na ndukwati a turugu tite na bemena ndutsala afatene ala laki bubai na ngwe so sala fango zipe tsala ni moti gere na kodro wande ti unzi nani akian ni moti lango tati ligue ni nasyon mage ti europa si apika nibiri na popo tsala ni moussa apika nibiri gres nga na peyi balu chingu se mage na bagi songo binati peyi de gal na dawati norve ti Erling Haaland ngu use selangana ni oko alima ya sobi nuna da sobi ndana nduti Serbi ngu use na para si Danmark atina da wati Portugal Portugal sulu pika ndimu biri na peko tilo si Cristiano Ronaldo adoamba tilo nilo on tilo si ala pika ndimu sugi na peko tilo ifanala su mango teraki na popo ti Cristiano Ronaldo pepe na lo sulu kufa gire si ndimu na pumbi ti Portugal Andura sangutina uzi tonga soite ni singila salamani ikina la kama ni berti zisle na mazuda.
1: Ye warantala na mbonga kumba ya tencha ndora sango na munga mabuko chisto sten ni kala zoni tandoa ni masini ni mkite mungo terae ku zoni tenegu na kuzu kapatia tuko na ngati mzufu nzinga na sango.

0: Boya kiake tomo zokone aluchinga wesui wa kaimanu sambuli fis na gine chuchi la koko za vye mbembele dali chikuwa singa mba itibe Afrika ala kipati ni chasa angu kusana ton chia mzu po olanika ati nchia kangu wa kitikiti echi ichima boko nala soa kinambage chua mpindi
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwaswe kina tereti fonono tala tima tangati yo kapa ti kwa singamba iti be Afrika ti yengasu inale ke ba bangondo wala consta eti administration coloniale na pikoni solo lugere ti lo wala lo installer tereti lo awe nando ti teneti fango ya kati coton na ti bondo
5: ici la Centrafrique
6: Dosso, Bay Africa.
7: Yeke sara kwa singa ni la kwe na kutara zapi mbimbili swa ke gindacha ye na sinda giti bongi. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbibarala wa mango da fununu ndeke luka.
7: Bango ndu wala consta. Ti administration coloniale aikelani tungananye na pikoni susi luga wala lulugere ti lwawe bango ndo ti lo aikelani tungananye na ndo ti tene ti fango ya kati kuton ngana ti bundu
8: singila consta wala bango ndo ni ye ni so a tambula tungananye consta ni ake so kolo ti tene administration coloniale agafade na ndo ti sese ti ubangi shari biani akekete akodro akeda azu akena yani Et dans les préfectures, tu vois, on peut aussi accordre à Keda et Azo à Kenati Kodro, à la que Faya Kati Bondo, na Tangatia Kobesu, quoi la quoi à la que te, à la que Guignama, Yasusu, à la Saraïti Betiala, et Azo à Kete Kobenzoni, et en gros, so, administration coloniale à Bagigi, na Ubangishari, si à Tondati Surungolege, ti pusu azu kwa ti tina ala gana teriti lege si tongona si nangu saki yoko mbangbongumba ya nandoni baluse na miambe tigwe nani so atonda ti fango ya kati tukiawe biani wali atonda ti bango gigi na mbege ti uampindi nzoni duti nzoni tengo kobe so azu andu akenani na mbege nika akiri na pokong bangatisu Bango ndo ti administration coloniale ake ti tene apusu yazo ti tene ala fagi yaka ti tukia. Tonga so apiti mwa tukia so atuka na kodro tiala e ake sula si ala ke sara na bongo ala kiri aga akana mbege ti igi. E zo adwa ti fa yaka ti mbeni yende pepe. E modwa sara ti tene yaka ti tukia so mofasu zaleni akono. Tonga na ke kete Mwara, iti mokbali. E ndila na yati akekete akodro, chimbe kiti wampinde zu kwe adwafagi ya kati tukia so. E ake yeso agana kbali mingi kbali ngbangati so, tengo kobe nzuni akiri na poko, ako bila ndi atonda ti bango gigi, e asara ke amolenge ti wampinde tingo inyiso abapasi mingi, pasi na gbeti fimbo. Ti a milisien souci a kegwe na ti yaka ti tukia ti ba yaka di ton yaka ti mona akono bali ake dape mais ton akono ape ake pikamo et ton amo bendia ti fango yaka ti tukia ni ape moko waranga afimbu e azo mingi a wara kui ndali ti a yesu e legioko wungo ti tukia su mo doati ganani a doati kononga ba ake a Yesu atambula na mbege ti uampendila. Nkolo ti tene administration coloniale aga azu ake fade njoni. Menango yesu ala siyawe na kuton yesu aga pali. Aga pali. E ala wani ala baki tona ala ngbati guna maratia ye tonga so inga pe azu ake wara pali mingi. Tonga so ala gande ti yida. Ti tene tonga na faya kati tukia zasi afanga yakati akobesu azo apeti warati te na tereni toso ala peti warangangu tingbala kwe tisara yakati itukiaso
7: nga zavye mbimbili eske na tereti fango yakati bundu nga na tigozo sulani azuti kodro komandati wampindeke fani mingi eske ambe na kusala ti maboko akeda tungane sara tene ti activité génératrice de revenu eske azuti ayeke sara ni lani ti tene amu maboko na ala si ayeke ta tene ayeke asuwa
8: singila kusala so si amolenge ti wampindi ayeke sara ayeke gi kusala ti fango yaka ti bundu nga na tigozo na nzenze na kobe ape ambeni akusala so si apeuti wara nga kofro da ayeke da mo ba na mbegeni ka mo ba piri ayeke da gbanigbani angu si ayeke da e asara ke ye tongana batango nyama kusala ti batango anyama so na tene batango nyama ayeke akuta nyama ya ti anyama ni ayeke use bagara ayeke da e puis akeke te angasa na ataba osi ayeke da e ndoso mo yeke ba azo so ayeke bando mingi na ndö ti batango akuta nyama wala abagara ayeke amboruru so ahira tene ajafun so ala yeke na mbegeni ka na aaku aso tongaso na mbegeni ka mingi amara ti amboruru so mo yeke wara ayeke gi ala so mi londo ti dengo iri ti ala e kusala ti ala ayeke ti batango abagara e na tere ni mo yeke wara amolenge ti kodro so ayeke bata angasa na ataba osi na akondo na agaduru nga osi na tere ni me le fait ke azo ti batango bagara ala yeke mingi na mbegeni ka mo yeke ba nango ye so kodro ti awara dépendance awe akuta azo ti kodro ayeke ba ke titene kusala ti fango yaka na mbege ti wampende amai za si ani gi alege ti ba tongana nyen si apeuti fa yaka na bagara culture atelier e ayeke tongaso si ambeni amolenge ti kodro nga osi atonda ti batango bagara gbanga ti so abagara so ala yeke bata so ayeke fa na ala tongana nyen si ala peuti mu ala ti fa na yaka oli na fa gi yaka na kpuka na maboko za si ala peuti mu charu e ayeke abagara use so si ayeke gboto charu ni asara si ala fa le ti yaka e tongaso fani mingi mo yeke ma atene wampindi ayeke grenier ti kodro ti ye fani mingi na ya ti amandako ti ayaka so mingi wami na wampindi ala la yeke na lini gbanga ti so kusala ti fango yaka na mbegeni ka amai ngangu mingi donc ayeke ambeni activité so si ayeke sara si ala wara nga kofro ambeni aye ayeke da apikango ndao wala lekengo atawa ti basengi ayeke ye so amai nga na mbegeni ka ngangu mingi
7: ayeke nga gi ge si kua singa mbai ti beafrika ti yenga so ahunzi e sara tënë na yenga so kue na ndö ti fango yaka ti bundu kusala ti nyen si ayeke sara na ni wala ayeke tene ni tongana nyen singila na kotara zavie mbembeli so amu maboko na e si laso e hunzi kua singa so singila ti yague lege oko na mbege ti orince jusqar ngombe na ndö ti amachini ka so amu lege si ala mai ka pendere mingi e na ala yeke tingbi ande gi na yenga ti peko na yâ ti mbeni fini kua singa mbai ti beafrika

0: ki luka ke gima mboko na mboko toso tonga tiambi na unja mina guto swambi na gausia muto so ere chilo wa ke Idrisi ya lusiga wa et na nti laso na be Afrika Idrisi Baralama
1: Martino de Barala i Barita kusana da foron de ki luka
0: tibi ko kuso di jande to na
1: e ki manda sango na lekoti Sabrina Larissa na ilo to na uzia wa igwa ndi ma kota sango nga si tamadi tena igwi Barita na kite kodosi kana bangi
0: tena minga da pendo kusana na ma
1: zuri ki ngwa ngada.

0: ndenge wa be Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angu akodo su alimbi ti wa kobela su lidoko tongana kodo sese ti be Afrika atasu ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodo ni pepe
0: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela su ndoko agbena ga swa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti lungana nga
1: ti bata tereti mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo ba dire tango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: ngba yongo na beni zo swa sa kobela ti chofengo tere lode wala simene asigi na tereti lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwe loro iyo na danganga so ke nduru na tereti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo tere
0: tongana mo ba meni zo swa sa kobela ti chofengo tere wala meni asigi na tereti lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusa la lanabi senge
1: ikwe izileti nganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongombe latindo kwa gbena gba so vate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo
2: awa be Afrika tongombe la so akindali tiala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazo kwe atamo ke koli wali wala molenge sarangoli soro ti kubuna ngangu alimi ti sinazo kwe ndanila akenzoni ti gwe na ndoko sala tongolo ti wara mungo maboko senge senge kojoni kwe si lango ota alingbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze aon wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala andoko sala ti ye akisara kwa lakola kwe na binala na danga communautaire na ndoso ake dwa molenge da Davaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndoko sala tongolo asa kusala na biko ako ti sina biko oku na munga basaba na ndambo ti sina munga osio na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na ngonga basaba na ndambo ti sina bekombite na ndambo ngana lango so kusala ke da pepe ala lingbi ti pika singa na ndo ti zoroko 4049 ti wara amungo wango na ndoko sala tongolo mungo ma boko na ala sosi asara li soro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala

0: Raki manam begeti am dafo ki barala mingi mingi lam dafo kala saka na pakaga centre barala lega ko itati so ke mata fonon de kiluka na begeti ndela la tikunde ana bigata na samu wanja la ke mata fonon de kiluka barati ke nanga datala dalti na bia Fiacre Brice Miko da Front de Kiluka Ibarra na Batati Buda.
1: Ilisa ya Ibarra la, na Ibarra ita kwasona de beso ake mingi na teretia fonona chala atima kwa singa chala sosi, ala yeni mingi sosi ake turti region.
0: Ima tena ngwesu eke da ke ngwesu si awa Afrika soka na Batati Buda wara pasaji tena, ala gwesi, ala gwanya maswanyi la tena ke a Irondel. Yena ke tongana ye?
1: Tongana wasi na Batati Buda. Mwezi ngo nanda premo ke ba ala susi ake akoli ataketeni wala kutani ala ke sigi na akete akamba tia wena maboko chala susi ala ke gudusi na tere chatene si ala ke tonda chichene ala kmaka akete anwen susi ake na techala na ligi ti undango ala suye undala ala fara isobiani ala ke kmaka ala akete anwen susi chitene ala fabrike ala tia yongu so alimu chitene mwulege na ala chitene ala gwe agwato na anteke iba atunga na tene tene ti yongu biani mingi chazo ake dakilo begi na tene ti bingo asusu andaka gena kwata chibo da tona tene tene si bingo yongo ake tene si bingo susu nga lege oko na bingo andeke susi ya kia Irondel su mingi chia wabia kika chikwata chibo da inga nina yeriti sasyon wala bangenge si tongana esi akaba so ake bagigi Idris iba tongana nguza pa ake pika moke ba akoli alake zingwa na ndapre alake mu angbenda chala alake mu ayongo alake sana chibozo si alake tonda chilinda na chingonda si adu cha wale ni moke ba alake mu ayengere nga lege ako na musikera mabako chala si ala kigongala ndo sosi aboboso ake sigida si na ndembe sosi ala ke si na place aboboso awe adu cha wale ni tona bobona ke tonda ti sigi ala ke mwa yengere ala ke kuku na lesi aboboso singa ala ke ngoro na musike si ala ke muna akoli ni si ake zana ya tingbe da ti tene agozana ndeke si na ndembe so tona boboni asigi a unja we moke ba akoli ni ala ke mu ayongo chala na ngbe da sosi ala ke gwe na lisi ya oto wala ndo chambe na lando plaso mbimbi mbini mbichi wara ake ke da mingi pepe si ala ke duchi da chitene ala za andeke so si na lige ti zangwa andeke so idrisa ine ya ke pasie tonga na ye moke ba ako li soto ala ke sinando so ifafadeni gyawe ala ke tonda ti zi ya nga ching bendani si ya bobo nye ake sigi ako na ako si na lige ti urungo cha bobo so andeke so si ake asasyon wala gbangenge mbindi so si ya inga nina iriti Irondel ala ke lutina distansi ala ke ba abobo so ake uru ala ke tonda ti gati tene ala te abobo ni si tonga ala ke gati te abobo so ala so si agotiza andeke so ala ke mu ayongo chala si ala ke kanga analisi ayongo la ke so si ayirini atene taza si ala ke munga bobo ala ke akroshe na leni si ala ke yoni na nduzu si na ndebe so ala ke yoni na nduzu tonga na andeke ni agati tene ala te abobo so ala ke munga abobo so si bia ni akroshe yongo na teretilo awe si ala ke meneni nangazo so si ke goto andeke so ake goto ala si ake mwala biaku biaku yeti fanala bia ni tonga na pasa ike da zoko alingi chitene agoto andeke so ungoni alundu na baluta balusho wala baluku tonga na andeke ni ake mingi pepe mesi tonga na andeke ni ake mingi zoko alingi chiboto andeke so ungoni alundu na baluku chigo rangbangu sibia ni ala ike muni ala ike kira na natisewa ake mini kobe so si awa bea fika chibata chiboda ala yitene ni ngangu mingi sitona moke ba ababa ke kira lakui na andeke so yatisewa tala haa ike nangia isi pangana la so mingi tia wa bea Afrika si kubata chibu da so si na debeso wale ke na ambina kwa dron dindindi tonga na nguwe chinde ke ni alingi tola jiso ike dawe ambini ya ke gana sese chibu da chitene ala tegi andeke so si cha ambini so lige chitene ala gaya ke pepe ala ke mungi nda sale ke tukana si wa chala so si ya ke na achi kubata chibu da chitene avu andeke so si ya tukana la ni chitene ala tenina nzala Idris ake asa mo so si ke na nini na kubata chibu da la ekiri singila mingi na ala so kwa fadi akokapa na ina teresha fono chala si ya masa ngo so iunda na ala kwa chitene njaba batayi na ala fadiye ke warande kere na siya mbina na mususe ke gande na si ambina finasa ngu ikila la kamba
0: fiakre bismiko dafondi kiluka itala tenazuni la kuinala

binala ko matanga na da forme de kilu kala ngoti biko ko la ngoti biko o seke shona batati batanga fo e kanganga na langoti biko o tara mbige ti buka buka dynamique ti bukre na ita ti so na bigika ngati dolion sala da forme de kilu ka e langoti jeudi izanga ti banda ta ita ti ka na bigiti limpe.

0: ibara soko so ngati madafna ndikilo kadafna tsisire dafna chimengo zoni ngangola na si kwasinga si kwasinga nila ko ngati tombila na likiti awa kodenji aso ke gasi ya ke fa tonga na yesi azo alingi si gwe na ngbanga ti wa kringo tene tensi ne neti ndia tsala tonga na bina sese wala tonga na amina yesu asina la ke na likinya pe sitene ala sagi ndia ti betsala na ti vakape bini tene agobe si so ti pika patara na ndoni la so a tenzo kotalango so si asepela na ti kontro ti dunia ti kanga lege na yesu era tene violence sarango ti ngangu na tera ti zo si avie ti ngangu so alingbi si duti nye aviolence so ya na ke oke alingbi si pase tongana ye na tongana mbeni zo asara ye ti ngangu na tere ti mo si na leke ti aviolence lege wala mo alingbi si gue na ni na ngbanga ti wara kringo tënë wala alingbi si sara nde nye na zo so si asara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo kuasinga ti laso ayeke mbrembre ti tombela mingi na zo tenzi kotalango so laso asepela na ya ti ambeni akontro ti dunia me kozo ni e ma poko ti mini tondo wala e ma sango so na yanga ti symphorien Ludovic Maleka tia so asara mini bembengo ndo tenzi lango so na ndoni awe si fade kiri na tere ti gene ti e so ayeke wagbongo koko Jiré Théophas Bomangi na barreau de Centrafrique ti ga ti kiri tënë wala ti tombela na awabe afrika na ndö ti kotalango so laso ayeke ngangu mingi
1: sango sabango ti lango so na ngu okooko ti tene sire na si duti amaï ayeke na ngiri ngangu awabe afrika kue ayeke sara sabango ti lango so laso James Wanjabanga coordinateur ti bongbi fondation Vega Jeune pour le développement lo yeke fa ye ayeke sarango ye ti ngangu pepe
2: mbi sarango ye ti ngangu pepe na tere ti azo ayeke ti tene mo ndu ye ita ti mo mo ma ita ti mo mo na ita ti mo aduti place oko même tongana mbeni kpale ayeke na popo ti ala ayeke ti ala ti tene ala sara tongana nye ala duti place oko ala leke ni
1: jeksi bureau boa mokonzi ti danzapa notre dame ti fatima lo fa ye ye so ayeke ngbanga ti kodro
3: nzapa asara ye na bimo ti lo tongana e sara nzoni na aita ti ye pepe so afa tene e kpedi mo ti nzapa pepe e hinga e tere mbela ti nzapa ahunda na ye ti tene e ye aita ti ye zo ayeke ti tene na yengo nzapa mo mananga ose ti ye ita ti mo zo
1: ti rosin sezala nga tondango coordinateur ti bongbi so e ye na yeke agemate lo fa so lango so ayeke ti tene awabe afrika ani tene asara ti ngangu na tere ti mba ti ala pepe
4: ayeke lango so atisa awabe afrika kue ti tene zo tu aduti zo so ada ti sara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo ape kajoni ayeke mbeni gbungo li e yenga na ngobo ti duti ti zo oko oko sarango ye ti ngangu na tere ti ita ti mo ape ayeke d'abord na lege ti gbungo li e na lege ti sarango ti tere ti zo oko oko ni la ayeke na ngiri ngangu e ayeke na gunda ti siriri na ya kodro kue
1: na bangondo ti azo so kue ayeke bandono ti nzoni duti na be afrika sarango sabango ti lango so ayeke na ngiri ngangu mingi ti batango kingo ti siriri biani na kodro sese ti be afrika
0: singila na azo so akokapa na e ala ngba ti wara e singila nga na Ludovic symphorien Maleka tia tënë ti poko ti sango ti lo e kiri na tere ti minza e wara gene ti e so e tene na ala ayeke wagbongo koko Jiré Théophas Bomangi wagbongo koko na barreau de Centrafrique e bara ala mingi e
5: bara ala Gislin Berti Amazoda
0: ala ma poko ti atondo so poko ti sango so laso dunia asepela kotalango ayeke tene akanga lege na aye ti sioni so si asi na zo si ambeni andokua so yeke na gbi ti leta pepe na be afrika asara akusala mingi tënë ti tongo mbela akusala ti kangango lege na aye ti sioni so ayara tee violence so azo ayeke sara na azo ndendende ala ma ti ala aye so kue atambula na be afrika ngbi si akusala ahon mingi ndali-ni so tongana ye
5: singila mingi Gislin Berti Amazoda singila nga na radio ndeke luka so amû na mbi lege laso ti tene mbi kiri tënë na poko ti aye so ndende ayeke si na azo si aye ni atene violence violence il faut hinga ayeke popo ti aviolence ayeke gba ni violence verbale ayeke da violence morale ayeke da e puis na violence physique ayeke da e na lege ti aye so kue aye ni violence déjà na ya ti buku nzia ti kodro ti e ayeke déjà infraction e infraction so nzia aprévoir e asanctionné ni mo peut ti duti na ya ti société gi ti sara kpale na mba ti mo pepe soit ayeke na lege ti mbeni senge mango tënë ou bien na lege ti mbeni gbungo li so mbeni zo atene na mo ti zo so a ingando ou bien zo so a ingando ape, mais quand même le duty na popo ti a kota zo parce que ingango mbeti akende ingango ndo akende so ndara ti a kota ou bien ndara so afanai ma kapa.

I barazo kwen zon gangu na chi pika ngon pata chi ndapre chi dafon deke luka. Laso dunya mubimba sa akutalango chi kangango legi na akba liswa ki sarana tera chazo. So si bendo chi gigi a zon asisi chi sepe lango, lango chi dungo Mahamat Gandhi so a onlani na 2 octobre 1869. Genabe Afrika eke sara akutalango so tonganaye, tongana a lingbi chi mou maboko na zuzo si, ale ki na atik bale, tongana legi akanga, nga osi a lingbi chi kanga legi na akba liso se kisa wana tera chazo tonga na ye ake na ando cha unda sole ego chipika patara na gene chi na tera chimeza niya gene na ke usi